0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Tala le tau le aso le aso ngafua sa tolu au kuso e tele lava ina langi le leila so atoa e iwaenga e wawa peitai e le bripoti le vai tau e le aise e waenga e ono whaapapole nai. E le oiei fo ise tū langon tīmunga mata ngofie le aso angiangi maali e mani se vili 5 kilometre le tū la lua su tasi tigiri le maulunga vevela se fu maratasi le mawalalo. Vainga moatai au le ainti winga tele o lu tū maulava le au le lei o le tau ya bi ia leli. Ia la vale atua, ia ina matanga o fie, ia o le tau, o si usi o manga, a molo, ia molo soifua malolo ina, ia le na, to anga e inu le vaiti I polo. Nengo bepesi le fulu mo outou via a mo outou le au ngā sese ia ole na. Ia se a fo ili, ia o se lau moli fo ia le lo matua malitoa ina. Ele me mali, ele me mali, ele e mali. Ai be volo se tu a lalo ma se fau tuanga. Mo nai te ngata mat tua. O ila to ye va aia. E yai le taimi. E yai le taimi. Ia po o yai se ngā luenga vo ilele ua latu yai. Ia le tina. I te tau no al fale a ele whapea ia. Po tau tau le tanga mea. Ia ala ua vili atu fo ia. Ia nisi fo ia. E siake atu. Ia ta sina vaenga. O siake peye. E fo ilele. E panic pe a. Lua a. Lua ia. Ia vo ilia ia. Tatangi le tali melo matua ia peo toe fai atu is ya ia woilele wa hamata loa po ina leo na popoli ia po o wa melo matua po yini mai hoi ele ngatala ole o matua ia awe fo olo vai ya manei ayo ole vaenga le ole communicate fe so tai woilele awane ifa ape woingale nga lae la wa vakua pe ibole upu fo ile ia walanga ola watau siae ela ola ua fo ilae e faia e ba iel benefiti ala toa ina malo matua e se le sad olo ngā o nga fam talanga ili ma alia yo ole a yo fape anga ongi ma kua nga o si la fa toi fo fape anga ongi ma kua nga o si kenge oi fo yo oi fo yo o sului fa toi fo ya e o matua fo yo ola fai ma e le fape anga ono watu uya ile le peni fitur to ino malo matua li ai o tatou matua uma. Ili fa pia a fai fo ilele e fa ngai er tenge lale le benefit to ni malo matua ona ole no foi matau sia ya e ele ai la ka ko umai e pe so so ani a ile ngana ho le ngana le tate fa longo ya ya ili mata ngo fi o yola Kausi wa ola nga wa ape nga maila iela ole hale me faye sina uso o mafia I kele o ya tato hoi lango o tupe maua ya matua ya mu ia foi o toa o lo fa ape na ona tausi to matua ole winga la lo fam talanga ole panic la le popoli I e tula I mai ya ai ole ele fa ape la o se popoli e ila popoli wa ia ngua fale langa le na tula I mai le fa la vela velia I New Zealand, I Tauranga, Valu Shulua ia, Tau Sanga o Sitina, se fulu fai tū la. O lai, ta vili, so tai mai, lei ma se si, lei Italia tu lo matua, pe ono masan, ya ya. Tau lo le granddaughter, o le mela le na maua, lai ta atia le lo matua, ona o ave ese le li, tele me o le ave ese le li ilia, le a foile le telefoni, ave ese me masani ona ono foile na telefoni ya ile le lo matua wa uman fa asino ye pa ye se tu langa vola ave ese uma le ali ile le la pe ole o se fo nga le o se pe o se warning vo ya fa tu wanga why e tu pu me ata tau
2: ole ala le wing ole men fa ile ile ia o matua matua le ia pe ol me io mana ai e fa se fo fo nga fo ina le a ile to ile lo matua a ia ai pe fa fo ile fa pe o ma i pole a ai on tu lang fo i pon se le ia wa o ma fo fo nga ia o la o o fa se su nga ia ana le si ona granddaughter le a mo o mai na o few villier tene ho solo ta vale a ia mau atu si ona grandmother. Paul mea si li olo pena olo o manuia si si lo matua. Su fatu la. Lunga o taatia I lunga o foloa. Ia e wala le ma lulu o. Ia pio se fautuanga fuilele e mai fuilele faso atuai. Walanga ole etu tupu fo ia ia tatou. A olo popole. A osu a popole la valua tolu. Osu ka vale alulua. Isi le maa nei olna. Ele leia le foe le tu atua. Ia. Vatu ya. Mam. Leanga lea no. Nana. Leanga lea no. Leo vili mai ia. Mena lau sau. Kusa apa. Ia laiva ai. Tusol mela na. Ole po inga ole alofa. Fatino le alofa I matua pe ole ole tasina vainga voie fasoa tuai ina ia fo ina ia ai mai se lava grandchildren le vainga o matutua ia pe inga lofo inga le I le tina ia a o alum whanau ne ia ia o le mtafa yoina va aia e se le maana ia e ia a inga o fa pena o ka le maana ia le va aia o le to ina malo matua grandchildren o le mafu angala le ole afo ele atmosphere le po ole ona o matua ia ai mai se fo ila o to ina malo matua a wai pe sili atu fo ile le maf ma mala malama le faye fo nga le o fo ile o tala noa to ina malo matua e fia fia fo ila ia grandchildren ye e o e fo le falong longo pe o tasina vanga ia o mirna mai o one o you ana po ia le lau to war fa mai le tai ia ua inga lewa piwa ili fia pula ili afu inga lika hulka ku pensingi ua umana umana po litulanga na ia oisiana umana po fai mai alma fai nga malo ole asu saa fai fa amutai ia litulanga leo le fuel exercise lian fai ili fai nga malo mole fa la foi fa mama avenga sa ya ila ni fitu nga in vo ile pe fa pia pe o le ar fine ngalo le fainga malo ia a panisi mal vainga pe ko e fa wow ya pe ta ya wo ia fa le kar ko in vainga o si pen ko si ia le la ma kwai o le fia pupula I fo linga le o pamu wa lo ka ko wo vanga le pe vanga le si check pot wenga wo ka la man ku boy ia le na la ole a foile wa umala tala la ia I lava la I lava isi pamua o lo tala fit se fulu se fautuanga ba na ye yor fautuanga lea fa atumu le tavale fa atumu le tavale alu lo la na eva ai atu lava ile pamua mua wa empty keilo oi e he osso lo ile pamua ko top up keilo o le na ai matua ai e fa pele ai la ma nei ala le vai nga le a o lo fai la le e umma ma le pa wa miro wa o ngatu tonu ai le ai mase me tu ai toi tu e va keilo la I wa ovalo fia poto falongo maya antikisa na leva ai tu o linga kusa ai top up la kamanga pe fa mai lokala jole ele a ko se lus furu ya pe lus furu fo ya ai top up na me ai wa lavang e o ole vai ilalo vo ingale a pe pasile le vanga le afa wa pasilo ya kulinga mar po vi a ke siu la ko fa kumu ai pe ole vai nga na tasina vai nga vo ingale a ya pe a fo ile pe el lus se fulu se mio le lus furu tau se fulu. Ai toi ai atu oka wa au lelei wa koe kumbu lelei. Ai o olo inga. Kusha mea tona na. Mea nai tau a ole. Bo ina le ole. O la ua wa ai atu ai ai. Ai lepa mai e. Se ia. Ia nga oa kua. Ia nga ole pamu. Ile nga alua kwa ngapo. Olae. Bo ile le. E lua ta la. Pesfu sene. Ai toi la tu. Ia ua tolu ta la. Ia se tu langa pina.
3: Digicel, better together.
4: Why are you now? Is a paper tell why all what's a muffa?
3: Pe utu ailo sa ile si si ai o le tau le soifua faile fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta se lauta la shopping laucha o le a mawafua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la chapa pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika o na mawa ileo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
4: In one.
2: Perfeccina, fa malo stino voi lali. Yeah, capo wali. Moonlight tango. Lima ilunga.
5: Hey.
2: Multalo lima ilunga. Lima ya chafa. Lima ilunga. Lima ya chafa. Lima ilunga. Lili, we are Lili for Tamilo Milo.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: You're tuned to
0: Mod
1: Radio.
0: Hoy día
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligaya!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po tayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane or Pinoy Connection, at ang oras po natin 20 minutes na pagkalipas ng alas 6. Ang bilis rin ng ano, no, ng oras. And itutuloy natin ang programa natin with some news from the Philippines.
2: Nako, patuloy na lumakas ang Tropical Depression Luis habang kumikilos ito sa karagatang silangan ng Aurora, ayon sa 2 a.m. Bulletin ng Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 185 kilometro silangan hilagang silangan ng Baler Aurora, or 125 kilometro silangan ng Kasiguran Aurora. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Taglay ang pinakamalakas na hanging 55 kilometro kada oras malapit sa gitna ng at pabugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora, Polillo Islands at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng bagyo, pahilagang kanluran at posibleng mag-landfall sa Northern Luzon sa hapon o gabi ng Lunes. Pagkatapos nito, inaasahang liliko ang bagyo pahilagang silang Baguio, bago tuluyang kumilos palay sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon pa sa Weather Bureau, maaaring humina muli ang Luis matapos ang landfall at posibleng maging remnant low pagsapit ng Miyerkules bago tuluyang maabsorb ng umiiral na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin.
3: Malacañang nirespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan sa pansamantalang paglaya ni ex-Senator Bong Revilla Jr. Nirespeto ng palasyo ang naging pasya ng Sandigan Bayan kaugnay ng pansamantalang paglaya ni dating Senator Bong Revilla Jr. Ito ang reaksyon ng Malacañang matapos magdesisyon ang Sandigan Bayan na payagang magkapiyansa ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na nasa kamay na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at mga aksyon o remedyong kailangang gawin. Sinabi ni Castro, dapat lamang na maging manaig ang bataas at ang proseso. Si Revilla ay pansamantalang nakalaya matapos payagan ng Sandigan Bayan at nakapagpiyansa ito ng 1,000,000 piso. Sa resolusyong inilabas ng Anti-Graft Court, sinabing nabigo ang prosecution na makapaglatag ng mabigat na ebidensya para ma-establish ang guilt ng akusado sa falsification of documents sa kasong malversation of funds.
2: Ito ha, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Gibo Tadoro Jr. ang kanyang payag na magbitiw sa tungkulin ang mga opisyal na gobyerno na hindi sumusuporta sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang payag, giit ng kalihim na hindi maaring pilitin mag-resign ang isang opisyal dahil lamang sa sarili nitong opinyon o paniniwala dapat ay may paglabag sa batas o regulasyon. Pinigyang diin niya na ang pulisiya sa PS or West Philippine Sea ay nakasandig sa Administrative Order 29 Series of 2012 na nagtatalaga sa mga maritime area sa kanlurang bahagi ng bansa bilang WPS, kaya bahagi ito ng batas ng bansa. Ayon kay Chudoro, ang lahat ng opisyal ng pamahalaan ay nanumpa na susunod at magtatanggol sa silangang sa saligang batas at mga batas ng Pilipinas. Kaugnay dito, sinabi ng DND Chief na kung ang isang opisyal ay hindi sumasang-ayon sa opisyal na panindigan ng Pilipinas, mayroon silang dalawang legal na opsyon. Maaari nilang iakyat sa korte ang usapin upang ipadeklara na labag sa konstitusyon ang naturang batas o pulisiya. Subalit hanggat walang anyang desisyon ng korte, obligado silang sumunod sa batas. Kung hindi umano ito kaya ng kanilang konsensya, ang tanging opsyon ay ang mag-resign. Mahalaga niya itong ngayong maghain, sorry, Mahalaga anya ito. Ngayong naghain na sa Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng makasaysayang extended continental shelf para maisama ang mga katubigan sa paligid ng Bajo de Masinloc o Panatag Shoal na bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng Administrative Order 29. Binatikos din ni Chudoro ang mga maling ulat o headlines na nagmamanipula at nagbibigay ng maling pakahulugan sa kanyang mga naunang pahayag. Kaya't hinimok niya ang publiko na basahin ang kanyang buong pahayag upang huwag maging biktima ng maling impormasyon.
1: Mm.
2: May punto naman siya. Yeah. Kaya talaga na, I mean, we've won that case sa International Maritime Court.
3: Court, yeah.
2: And if you are a public official, you should be
1: supporting that. Oh, that's right. That's right. Oh.
2: If you don't support, then
1: you have to resign. Deported.
2: Yes. And or you like move to the other country that you're supporting.
3: And it was like one of the best cases like about maritime laws and that happened not just in the Philippines, just like how it happened, how technology and how other countries helped us.
1: Yeah.
3: Anyway, ito. Meralco inutusan na mag-refund ng 9.5 billion sa customers. Inutusan ng Energy Regulatory Commission, ERC, ang Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng kabuuang 9.5 billion sa mga consumer dahil sa sobrang nakolektang singil sa kuryente noong 2025.
1: Wow, 9.5.
3: Batay sa desisyon ng ERC na may petsang July 31, katumbas ito ng 0.34 kada kilowatt per hour na ibabawas sa bill ng customer sa loob ng 6 na buwan. Ipapakita ang refund bilang hiwalay na item sa monthly electricity bill at inaasahang magsisimula sa susunod na billing cycle. Ayon kay ERC Chairperson at CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad na ang refund sa oras na matanggap ng Meralco ang opisyal na desisyon ng komisyon. Ipinaliwanag ng ERC na ang refund ay bunga ng pagwawasto sa mga singil ng tinatawag na lapse period mula Enero hanggang December 2025. Sa panahong ito, patuloy na naninigil ang Meralco gamit ang dating aprobadong rate habang hinihintay ang pag-aproba ng bagong rate sa ilalim ng proseso ng rate reset. Sinabi rin ng ERC na isinama sa kabuuang refund ang interes dahil sa sobrang halagang nakolekta ng Meralco sa naturang panahon.
1: Interesting that 35 centavos will lead to that for several months.
2: And I think if you watched the sauna last week, see President Marcos, he's going to abolish the system loss na charge sa lahat ng mga Metro Manila residents. Kasi ang system loss is basically mga ninanako na electricity. So it's actually charged to all the paying.
1: They distribute.
2: Yeah, they distribute it. So it amounts to sometimes like 200 pesos, depending on your, you know, consumption, like 500. So this sinasabi na, bakit ang mga law-abiding consumers ang magbabayad? Dapat it should be the government.
1: Or Meralco, basically, if they can't make singil, then that's the loss.
2: They need to beef up their young technology na para, to monitor it.
1: Yeah. Hmm. Magbabalik po, magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng ilang paalala at kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Station sponsor.
6: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
5: Station sponsor.

0: 98.1 FM. Boring B, sharing the world with you.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi, Brisbane. Okay. At ang oras po natin ay 6:38 na po ng gabi. And tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Pilipinas.
2: Iniulat ng Department of Education, DepEd, ang matagumpay na pagbawas ng paperworks ng mga guro sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sonia Angara, umabot sa 57% ang nagbawas sa paperworks ng mga guro o mga gawaing tumutukoy sa pagproseso ng mga dokumento, office works at iba pang kahalintulad na gawain. Sa pamamagitan nito, ay mas nakakapag-focus aniya ang mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Ayon pa kay Angara, tuloy-tuloy ang pag-hire ng DepEd sa mga non-teaching personnel para sila na ang sumalo sa paperworks. Kabilang dito ang hanggang 5,000 administrative officers at project development officers na aatas ang gagawa ng non-teaching works na matagal nang pinoproblema ng mga guro. Ayon pa kay Angara, target ng DepEd na protektahan ang teaching time at hayaan lamang ang mga guro na magturo sa mga eskolahan sa halip na kinakain ng oras sa paperworks. Bahagi ito aniya ng reforma ng Department of Education habang pinagbubuti at pinoprotektahan ang kapakanan ng mga guro.
3: Nako ha, ang pageant world, it's rejoicing again.
1: Mm.
3: Muling nagdiwang ang Pilipinas sa international pageantry matapos koronahan si Maria Katrina Catligado bilang Miss Supra National 2026 sa Nowy Sącz, Poland noong Sabado, August 1st. Tinalo ni Katrina ang 66 na kandidata mula sa iba't ibang bansa upang masungkit ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Miss Supra National. Sa final question and answer round, dito tinodo ni Kat ang kanyang paniniwala na hindi kailangang umayon ang isang babae sa sinasabi ng iba. Anya niya, "I always believe that we should never fit into a mold. We are perfectly imperfect," sabi niya. "I'm someone who struggles with perfection. I am here today doing my best and becoming my best version." Bravo. Nabatid na isa ring military reservist ng Philippine Air Force si Kat, kung saan umayon ang tadhana sa dalaga matapos ipasa ni Eduardo Brom ng Brazil ang corona. Kasabay ng koronasyon, unang pinakilala rin ng organisasyon ang bagong Fioletoa crown na dinisenyo ng Venezuelan jeweler na si George Vitales at tampok ang mga kulay ng ilang gemstones bilang simbolo ng ambisyon, dangal at tagumpay ng isang babae. Ang tagumpay ni Katrina Ligado ang nagatid sa Pilipinas ng ikalawang Miss Supranational crown 13 years matapos ang makasaysayang panalo ni Mutia Datul noong 2013.
1: Naalala ko nung panahon na yun na nanalo siya, no, si Mutia.
3: Yeah.
1: Very down to earth. Kasi I remember when she even attended to get to Manila to compete.
3: Yeah.
1: Nag-bus siya.
3: Wow.
1: From the province.
2: Wow.
1: And then I think nawala siya sa airport when she had to go to, na-delay siya. Atin, so she missed her flight, but somebody was able to take her. Ayun, pero bongga siya.
2: PhD levels. Film singer Nicole Scherzinger at stand-up comedian Jokoy mabibigyan ng Hollywood Walk of Fame star. Nakatakdang bigyan ng Hollywood Walk of Fame star si na Philippine-American singer Nicole Scherzinger at komedyanteng si Joseph Glenn Jokoy Herbert. Kasamang dalawang kabuuang 32 na celebrities sa Hollywood Walk of Fame class of 2027. Ang mga ito ay mayroong kakaibang impact sa kanilang mga audience sa buong mundo sa kanilang mga talent, creativity at dedication sa kanilang sining. Sinabi ni Peter Roth, ang chairman ng Walk of Fame selection, na labis nila ikinatuwa ang pagdating ng bagong class of 2027. Ang dalawa ay tatanggap ng star sa ilalim ng live theater performance category kasamang ballet dancer na si Roberto Ball. You know what? I'm waiting for Dolly De Leon's star sa Walk of Fame.
1: Really?
3: Ang dami niyang
2: Hollywood projects.
3: But she's new to Hollywood.
1: Yeah. Yeah. I think you'll have to be there for quite some time.
2: True.
1: Anyway, ano tawag dito? And of course, kanina we mentioned it, no? Na antala na ang inaabang ang finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC bunsod na masamang panahon. Original kasing nakatagdang magsimula ang laban ni na Filipino tennis star Alex Iala at world number 3 na si Jessica Pagula alas 12 ng hating gabi sa Pilipinas yun. Kanina it was supposed to be 2 o'clock. I remember I woke up at something like 3 o'clock shortly, just for a short period. So ako naman, what's the score na? Aba, mag-umpisa pa lang. Ngayon, na-delay siya dahil sa, ano, sa rains. And then, of course, si Pegula nanalo siya ng unang set at 6-4. And then, sa second set, so far, 2-1, 2-2 Ayala. And then, of course, it got suspended. So, hopefully, it will continue later on or maybe at 2 o'clock our time, 2 in the morning. Anyway, the good news is she's ranked number 25 now so WTA Live Rankings.
3: Yeah. And she's bringing in a lot of new fans to the tennis world.
1: Yes.
2: Oh, I love how she answered her interviews. Ang galing niya sumagot.
1: Oo, para siyang publicist. Kasi nga, like when they ask her, how do you feel about, you know, what's this? You're so popular with the crowd or something like that. It's not that. They're just, you know,
2: yeah.
1: It's not me being popular. It's just that the Filipinos are becoming popular. Something to that effect. Ang galing niya magano. She always... Yeah.
2: And then when she was
1: asked,
2: how do you keep yourself grounded? And, you know, the funny thing she said, sabi niya, if I wake up in the morning, I have a bad hair day, that keeps me grounded. It's so relatable.
1: Yes.
2: Yeah.
1: That's true.
3: Well, if someone asked me, how do you keep yourself grounded? You know, I remove my shoes and then walk on the ground.
1: Ako iba.
2: How many miles steps? Hindi relatable yun.
1: Oh, ito, relatable. I put my finger through the plug.
2: Grounded.
1: Anyway, sige, tuloy pa natin.
3: Naku, si EJ Obiena, nagwagi ng gold sa Germany. Third gold niya sa outdoor season. Nagtagumpay si Ernest John EJ Obiena matapos masungkit ang gintong medalya sa Halberstadter Hohenflug First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square, Halberstadt, Germany noong July 31st. Nalapasan niya ang taas na 5.76 meters sa unang pagtatangka at nanguna sa 10-man field. Nakamit ni Sifaldin Abdel Salam ng Qatar ang pilak na 5.66 metro habang si Cole Walsh ng Estados Unidos at nakakuha ng bronze sa 5.56 meters. Ito na ay katlong gintong medalya ni Benna Obiena ngayong outdoor season kasunod ng kanyang panalo sa Austria at Poland. Ang tagumpay ay muling nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na pole vaulter sa mundo. Austria at Poland. Ang tagumpay ay muling nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na pole vaulter sa mundo. Hopefully, he'll continue his

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Patuloy po kayo nakikinig sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, it is our last few minutes left. Our last remaining minutes, I stand corrected. So ano mga international news natin, Reggie?
2: Sa Pakistan, hindi bababa sa 14 na katao na sawi matapos ang isang panghinalang suicide bombing sa labas ng himpilan ng pulisya sa hilagang kanduran ng Pakistan. Naganap ang pagsabog sa Kabul area sa SWAT district ng Khyber Pakhtunkhwa province. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at mga pinaniwalaang suicide bomber. Aabot naman sa 18 ang nasugatan sa insidente. Kasabay ng pagsabog, may sinasagawang pro-police rally sa lugar, ngunit hindi pa malinaw kung ito ang target ng pag-atake. Inako ng militanteng grupong Tehrik e Taliban, Pakistan ang pananagutan sa insidente. Nagpahayag naman ng matinding pakikiramay si Pakistani Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif at kinondena ang pag-atake. Dalunsad na rin ang operasyon ng pulisya upang matukoy at madakip ang iba pang posibleng nasangkot sa pambobomba. Patuloy nahaharap ang Pakistan sa lumalalang insurgencies, lalo na sa mga border nito, kung saan madalas na target ang pag-atake ng mga pulis at militar. Patukoy na inaakusahan ng Pakistan at ng Taliban sa Afghanistan na nagbibigay ng suporta sa mga militanteng grupo, isang aligasyong mariing itinatanggi ng Taliban.
3: Yun, 13 nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa Peru. Umabot ng 13 katao ang nasawi matapos ang pagbagsak ng eroplano sa Peru. Ang small plane ay may mga lula ng mga turista na galing sa Nazca Lines Archaeological Site. Mayroong 11 passengers at 2 piloto ang lula ng eroplano ng mga nasawi. Base sa initial na investigasyon, matapos ang ilang minuto bago ito nag-take off sa Pisco, Peru, ay bumagsak na ito sa Pueblo Viejo region. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing aksidente.
1: And on that note, yes, it'll be time to go. It's time to go. Any community news announcements?
2: I think the Filipino community, a lot of Buwanang Wika celebrations are happening around Australia and even here in Brisbane. Katulad ng nabanggit ko, you know, Camille or one of our broadcasters here organized a Buwanang Wika park run, and there will be more. So look at the Filipino community social media pages para mag-participate sa mga Buwanang Wika celebrations.
1: It's a month-long celebration, and of course, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po para tuntunan ng jeepney at 9 o'clock.
2: Kita-kita tayo.
1: And this, we end our song with our program. Bye-bye ni Ian Constantino.

ta kainga tonga ko Kingdom Freight and Shipping Services o nau lol tonga pa ko nga o ki ave ha outa ki ta pe o tuku po noa e o tumotu Pasifiki ki tonga no sila fisi ha moa o tumotu ku ki ni kartonia pa po ni ki ni Vanuatu Solomon e naulu mo e po noa feta lolo o Micronesia ko konteina pe puha ha fa hinga la lahi pe te mau mau atu. E malama ke ave ho a konteina kakato fa fonu pe fa vae ua. Puha fute fa mo fa pe valu mo fa pe ko talamurita e uangiao. Ko ha fa hinga koloa pe okfie ame me alele fa hinga misini pe ko ha misini palau. O kuto lava pe foki ke ave ho outa kake toki totongi fa ka kongkonga kakua pau. Ke kakato ahona totongi ki mua aya uho outa ke fonua mo taulanga o kutau mua ke ai. Talanoa lewa mo whaka eke eke ki he whafofonga o Kingdom Freight and Shipping Services ki a tongare moto i e noa wha taha ono ono ni ma ua ua ni ma wha.

0: Tau hoa tureba ki he tau poloklama ako ko ia ki he mahina ni, ai ai whakahoko atu ai pelwalwa I koso.
1: Malomo ai lau maari e tonga mo I vulang koto, me mai ki he ui koe ni ai reo e o tonga wha. Ata mo ai poloklama koe ni toko ni ma ai whanau ako ki he mahina koe ni ko au kosi. O ku ato e tatalere he ne poloklama ki atik nao tolko toa o ku... Sola pe vulangi mai ki hewa funua koe ni o Queensland o ate tal talere ki ati kumutou ka pao kumouhiki fo o mai o ui ai vai funua koe ni moho I huelo I la a koho mo api. Koe tokoe ni koe o e fiafini pe a moe mahinani e ta fataha pe ki he set o e wase wa o no. Koe seti koe ni o ku whakahoko ia e he kalasi hongo fulu I he ngahi api ako maalunga. Aia o ku uhinga e set ki he senior education and training. Koe taimia ni o ku whakalele ai e ngahi api ako takitaha I he high school. Ta tau pe I he ako pureanga pe koe ako private. Ai set ai klasi hongo fulu. Aia koe palani eni e nao ngahi lesoni ki he klas taha taha mo klas taha wa. Ko hi ke whena basi pe a moe taumu a koe a koe ai tamasi I pe koe tahine ako. Iho nau kahau. O ku whafofua ki he tokolahi o whanau ako, o ku osikoi me high school o ku nau hanga tonu ki he ako koe e koe e ngahi university. Wea I moe tokoni ihi, o ku nau hanga tonu ki nau tolua ki he ngahi whare ngāwe, o whakahoko e ngahi ako whakateknikare pe koe apprenticeship. Pa kwa imwe ni ihi oku na wo ki nao toluia o malolo ngā aue ewe ewa ki hako noa kehe pe ko auseleiria ni pe. Te aku ia koe gap ia. Te ko sepe a tafaki koe te ke whiri ke ke hoko ki ai. Ka koe o si koe a gap ia. Ko whereva me te ke hoko ki ai. Te ke hao hoko ko hao apprenticeship. Ke kumea ki hao ngā aue he ka hao. Pe ko ho hoko atu ki he university. Haako ki hao bachelor. Koe osi koe koe e te kalasi tahaua. Oku mao I te certificate oku ui koe Queensland Certificate of Education. Mahu ina opito ki ke whakakakato ai ngahi fie mao I he certificate koe ni. He tatau e pepe te ke alu I hao kepi ia he osi koe kalasi tahaua. Pe koho o hoko atu ki he ngāwe ako whakatraining I koe a koe o apprenticeship. Pe koe hape whahenga me koe teke au ki ai. Ka pau teke pe fie foki mai o hoko atu hao ako university. E fie ma o ho o certificate koe ai QCE. Ke ke hu aki ke university. Ko hi, koe certificate koe ai whaka mahino. Pa o malava. Ke ke whakakatato. Ai ako. A maalunga. Pe ko hoi o lava I koe ai koe ai kalasi tahaua. Koe whakatokanga koe ni ki he... Mātua tai whānau, mahalo peku o skakato ai set ai tokolahi. Tā koe se nā pasi koe koe ai taumua koe ai tamasii pia muene le soni lolotonga. Ka poko hato kotaha kufie hoko hatu ke malae koe ia o e whaito o chemist pe koe malae koe ia koe o e sino, toke tā sino medicine. Kai umaa foki ai lao. Kwa pake te seo kia te reso ni pe okulava nai pe ikai. Ihe kalasi hongo fulu. Oku au nai ki he C, pe oku au nai ki he B, pe kuo A ha ngahi reso ni ai. Ko hi he whakamahino mai he ngahi ola koe koe o e CV boy report cards koe a koe o e tau kuo C kalasi hiva pe mo e tau ni he kalasi hongo fulu. Ai ngahi reso ni koe o kuke sai ai. Toko mea whengata au pito ia ki te talangi ki he tamasi ipa ki tahine ako. Aku sa inki ki whae e koe ha reisoni. Pe ko hatau mua o whakatatau ki hena he reisoni koe ni koe o kuke mala. Koe osi koe koe e klas tahawa o ko atu ha o maka koe eita. Na koe maka maalunga koe hiva nima ki he hive hiva. Whae koe ki te au. Ko nau tolu koe koe te nau whai e tunga maalunga he lao, pe te nau ako ki he honours I he lao, pe koe ako whakawhaito o, pe koe medicine, Ko nga tō pe e tāri ke ngahi university I he kapau te ke mao e māka ko ia. Ko e tōi ngareva ko e māka ko e whai hifo ki lalo, te ke lawe ko hua ki ia ki a ngahi apiako university ke. Ko e university pe ko Bond, pe ama university o James Cook, o ko malawa ke ke uhanga tonu me he klasi taha wā, o ako ki ho Bachelor of Medicine. Pau fo ke te tai mo interview pe mo e CV ma ke. Pa ko pau ke ke lava e koe a CV ko ia ki mua pa ke te pu ki ai. Ko e tōna university, Griffiths, QUT, mo e tōna university ki he. O ku whi mawe nao tō luia, ta tau pe mo University of Queensland, whi mawe nao tō luia ke ke aluko whai ha o ako I he Bachelor. A ia koe Bachelor ko ia, ia whainga mala e pe ka tau te whito ki he sai nisi mo e whika. Ka kua pau ke ihe tōunga maalunga e ola koe I ho o koosi ko ia. Te rapai ke maalunga ai ola koe ho o whai e koosi ko ia. E ke tāri ko ia ke hū ki he ako koe ua whai tō. Ko ia koe mea koe ke whai ke wha kaukau. O ku where pe a ngahi tokoni a ngahi api ako. Tau te whito ki he nau kau guidance officers. Ke ngahi website ke alo e tamasi ipo e tahine ako. O sio ki ai. Tāri ngahi whehu I pe moe ngahi survey. Ko hi he lava he ngahi website ko ia o talaki hanga tōnu mai. Ai mala e koe koe uksai e koe tamasi I po tahine. Pe se nā pasi pe moe ne interest pe koe tau mua koe pe koe mala e uksai I ai. Hangi koe tala koe mahino e konga niho pe he. Nau tōru koe nau whio whakahoko e ako toke tā ki he sino. Ka pau nau pongia pe nau tō luia ka pau e ase hame I toto ho whang he whakatapu. Koe ki tōne ke nau ona tohe malae ko ia. Koe mena tohe tohe malae ke. Kai fō pē he sai ni si. Ai ktau pē ka pau alu ko ia hoko ko ha toko taha. Toke taha whakai whakamaloi sino. Pe ko e physiotherapist. Where pē ngahi malae te ke hoko ki ai. Ko uhi ke whakao ngai ki ai. Ho tare ni ti. Te moe malae ko uko ki e I ai. Koe toko ni pe ia e mahina ni ki he SET program koe o whakahoko, Senior Education and Training, ki he ngahi tau mua pe mo ngahi goals, ai tamasi ako, klasi hongo fulu, ki se nā pasi, ki he klasi taha ua mo klasi taha taha, a e nau tau mua, pe mo ngahi reso ni koe o nau sai ngai. Malo pito ko mo programa ako pe ia ki he mahina ni, mo te mea mai pe mahina katu ki haui, a e reo e tonga wha pe mo programa ako. Oko, mome ako au pelvalve I koso.